mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oloni oni toje ojo Wednesday ojo anu gbogbo le ni bole wa te ti ngbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni lu ibadan agbara adi amurale fun ipade 77 bo ti je pe ma one service do ni ninu ojo meta la agbara gege be se mo ojo meta la ki bi si awewa eni kan bi bo ojo Sunday oni ran ti ojo isinmi lati ya simi mo ojo eleke se rawon ojo meteta yi ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo Wednesday oni wa bo si ojo karun ti o tumo si ori ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ori ofe ba dapo ma nu ninu aye yin asi pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se foworo seyin ni bo le wa te tin bo ninu ojo eyin ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wipe ikan ninu awon ojo ninu ojo o laro yi e dide nle mommy e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo loyin ojo ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 to te ibosi ah mommy ati daddy e ja sare mo bo nibi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo mo ko yen tele wa leyin to ba mo wa kunle mommy e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni wu ojo anu bayi to ni ori ofe nu today is 5 ojo kan enikan ladua meta osu ele kejo se aye re ojo odun 26 enikan ladua meta adu ope la lakoko olohun ki mo dupe temi daddy se le dobale lati dupe ti mommy eyin na ko ya awa to se lore la ndupe awa to se lore re e je wo won ma mo bo yo gbe raga la re oya pastor Mrs. Temitayo e gbo soke ka mo gbo